0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay sa Jalan.